0: Kalu wawa. Kang mana ces pa uye grak e masin siyata singi. Piasa si tukung e umona e zati kongi. Kang hatu sini, penye, meji, makanako, remanako, kausak swak. Podengi chu.
1: Mana?
0: Mana podengi. Chai monta mi jesu semi pika santiago la rupi. Glora kuna kaiti. Yo conchi mana ya cercanti su punta. Ni makaska. Asena, ujana, mijitari, ajari, rimana, basta chai. Pero Cristo kuspaka, nyame yachana tukuska, ima rime mana ajikakta, aji rimeka ima rimeti ajikaska. Chaita entendishpa, wau kipa nikuna. Wau akuna pish, yukshishpa pish, saludashpa, yaikushpa pish, saludashpa. Maimu rikushpa pish, papito kayumurine. Maimu tatikshas nyame shamun, chaimi yachatishka wau akuna. Chami entendichishka wakuna, mana uyagja kuna shina, sino rura kuna ni kwanchika na kanchi. Kang imaura yuyegespa, kang imaura kakpika, se mana yachachishka wakuna imashina shikantaka ayudanga. Paipish mana charishka munta jakita kausakushpaka, imauti ayudanga, imauti kanga, konu wakuna, kreuki maikunaka, mana porshporikungichi. Wakuna tumana apa kungiti, mejor pujanapi, paikunaka mais yanga purikunguna. Imagina yachanga, wakuna tapusaspa, apaspa, Dios tamanyaspa, Dios ka kang rimakpi kang manyakpika, kambuguasa primerisayakon, Dios ka paita manyakpi, songu monta rukike, rikuriku mari, yuipi, pero mananya uipi. Chaskikum, ya tengo que entender que Dios que chaskikum, wakafifsh, wau, nyuka waja, ama wakaitunishwa, wikita fichachiko, ya está que entienden dicho, ama nyukonji como que ya gai pica usasun, ama nyukonji como que ya, su pastor, ya chachita, poskuna tak, paikuna rimanme, paikuna kanme, mapsi manaji rekurfime, ya chachi, wauki, Пане, ама чаш на каусе тишчу, камбу ка каусе марида нярикун. Чайка, ня кордума на рыша, ню када рима. Кан у янги, пайпу римашката, пайп кашката, пайпурша куна канга, пайс пастур канга, кан секира, камбу трабахашката, пайпу болсику пам каму макиун чурах пика. Кай вон пуренги, кай вон пасяна муренги, кай там я изданин пика. Kanka, bendiciado mi causangue. Hatun bendición tam chasi kunga. Kamu yache bellos bendicianga. Wawapi, familiapi, tokuipi. Chaimante wauke. Kuno kai uraska, kankunata rugane. Kuno ka Dios tamanyasha nene. Dios tamanyasha. Koyak yaya koyak Dios kuno kai chishepi. Nyuka runa huchayo, rimashka. Kunaska predikaska ta chaski wai. Masna kai radio sita uno. Mai jamon chari uyariko. Chai pipsiaya. Klareamento ta chure. Claridad ta chure. Uyachung yachachung, Señor. Uyeswafi jaki kauskuna. Kuyerza wakakuna. Aji kachung. Kuyarichung. Kamunyau kwe wakachung. Paikuna pumaniskat. Paikuna buakskat. Chaski yaitung. Pagi, Señor, pagi, yaya. Kang miño katapis, Daniel, kamo rimay ta rimay, kay uyatun kay pueblo, kay siudas, kay jakta kuna pinishkange. Ama yanga katsun. Paikuna uyaska, paikuna yachaska, contento katsun, uyatun. Ay pika yu yaitu kuna, unguska kuna, jakeja mi kausako, kusikuita pitu. Wawa kuna pis, yayata mamata, jakeitun kuyatun, paikuna ustaris kamu ayudatun, ama piñatun, kai pata munta, Dios pusanga kama, paginishpa, kuna kai uras. Masna, radio, sita unutai kuna. Iño kanchi, iglesia, buenas nuevas. Maikuna ka Venezuela pi, uyakungichi, Maikunaka Ambato uyakungeche, maikunaka Riobamba uyakungeche, y Sierra Pusakuna, wauke Silverio, wauke Lazaro, wauke Juancho Chichita nente nyukanche, wauke Merlito nente, wauke Javier, más na ecum cona, más na iglesia montaemos cona, más na ofrenda cona, can con la que yo son me gangue.